0: Kanya-kanya ya, kitimo mo, Mercedes? Kumuha sang ituliw choro polimon rico?
1: Namakanya ni yeti mo, kwachi eh. Sexy to pa. Barum tao ya. Kalo ako ini si bibir sexy.
0: Awa, timo mo iko, Mercedes. Bimoli mere na. Nasang yan na eh, bibir monyong 5 senti.

0: sabah mo ito pala yolo na?
1: Manas sa season ni. Sabah may lo marojo-rojo ang kuwit itapa mo. May lo to na matu saya-sayak ko. Na yolo piti mo pito linro ko.